0: Batin.
1: Ubatani mo.
0: Ating ipuha. Utadewe. Ebe piti piti gabeti.
1: Agun sibi.
0: Utadewe. Ebe piti piti gabeti.
1: Agun sibi.
0: Utadewe.